Wasa waka viti, elisa pedi samanu nu wanga ni wala waka mwode tiku ya niwe ike mni, ni tatangu ma ki tiko sa tiku muna nraki katakata sa vila mai na singa, sa se tale mai na sini kau sa mama rau na elonda ni sa senga ni dola wabu ki tiku na kote bimbi ni katakata kanda nundara ena ngawana ni mbata bata ni te mwode toko manda.

0: to have a fight on that. On our fally leongale, yeah, I be a fine of fear and never waiting. Now wait out, yeah, wow. Of fire alone, fat on Ily, my fan. Yeah, and I'm at the twice in pious there on a foot.
1: Oh, light, yeah.
0: Light, yeah, my fowl to Loleo. You fancy Douglas, I'll really mature. Yeah, I owe ya. Let's find out in a sacred heart.
1: Hey,
0: and I'm at my Lolena. Yeah, that you live at Voileapo, say, Nivy Ingapola. I won't I loy. Ya leong nga momole momole ta un faifu le ya onga ile le ya onga wae ole ta to wan na na no ta inga ile le ya ta to fana wa ile le ya ta to fana ule le ya ta to ai ya fa pena fo yo na manuia ya le luma na manuia ta to ai nga mesi na yo ta to ai nga lo tap to po mai sa mo ya mesi fo le kale si lo fa pena nga lue pela tu langa na. Ya ole, waita tele mosueta wat. Ya ole, peol sa momo morena na momo he keo I Sacred Heart.
1: Oh.
0: Ya se wa finena ya Karinia, ya le wa fa so fa fo ya Bali.
1: Oh.
0: Ya wa so fa fo Bali my osho. I no fo your show. Tina my sa Bali. Ya le wa so fa matai fo ya se wa finena ya Karinia. Ya ai o Cassandra for ia ile un matura na ia ole sa tipiti he keo for ia Sacred Heart ia pe yo tulanga na fo ile e tate mita mita ia vi ile tu au ai ono le tau faila va ile le ia on al fana ia le ala wala wa to a university ia mo fa man wi ai fo le tu ile tulanga fo wo ia ia on ia me se fo yo le tau faila va ile ia on ta mit ia wa fo ile se lu mo la mo wi ai lan to ai me se ia se man to ai ole to e fa talia tu le si le la ofio
1: ia o te fa lua ina la va lo mana tu le ta o a o a onga onga fa na ia wa o le fo ia onga pe fo na fa so ia ole tele fo ina o mau fai tutoa e tatala mai fa na o ma ia ai wa ese fo vai tau ese fo vai tau mai le na vai tau mai le nei fo vai tau le ese ese o generations a tonu ole aso tilo tilo fo ile ia ile ile tu le wa you know sa ile vai tau male vai tau ia ile vai se sing a tonu fo ina vai tai ina vai tai mi mo fo sa la iti la ma ia fa nau to tonu po tua onga ma fa ya onga a tonu tele fo ina le tai mi ya wa wa ia fa nau wa le tele le tai mi la iti to tonu tonu po tua o ia e pe yo le nei vai tau wa fa sina to tele fo ile o tsa mei to tonu po tua onga o le aso manatu a le tā ua o le awane I tua tele I a tamiti a onga I tono potu I whai a onga
0: whaftai a mor whafsir I sere tā ua le vāinga le wai pe I o le vai tauru nei ia o le awa tānta ua vai le tua tele o tamiti fo I lea I tono potu a onga I le o lava whai a o le pe I o aso ia le luas futau sanga tarua ia e pe I e es furlima tamaiti luas furtamaiti tono il potuamo ia e peto tolu faiao ole si singare na I lao titi lo vaitaure ne a le leifo il vaitaure 20 years ago le luas furtao sanga taluai sale ma lo si tele mo mol mele o le o tamaiti ma telefon
1: telefon
0: wa e peo le tulangare na le ua wo o ia il vaitaure ne ia ua waso ia ia ele na pa wale me o ia nga o nga ole apia o nga ma aku a onga ia mal lunch mo o ia o ele fa pe inter foni fo ile fa la me la veile fa veile le la to fo ile ta un faia ia nga I luma le le yo la to o nga tu la fa pena e al vai tau nei ia pe yo ta si na va nga o le o mo tu a ia o pe fo ile o a fa I nai le ia tau whainga alo mwha na uro ia ne ia amesi ale nei vai tau le soifuanga ile le vave o le olanga uo ia ia amesi fuori mea ia ua tele ina sioti fai a onga mtulanga fa pena o le la vaile taimi fuile ale le ia ala le tamu titi ia ma ona mahtua ia

0: Wa pe ta sin na vainga. Ole si vainga tau. Ya ole tam faiale o se to lua. E foi le faiana pe pa hoi le mo sanga mo seisi foi le sanga degree foi le so so ni foi lan nga lu nga sai. Ah na ya. Ya le foi lan tam faia ya eu ya ina. Foi si umio tau sanga foi o tam faiale na i ule leia. Ya le foi lan fa o mai ai. Ilanga degree or social worker I oi the Massey University Palmerston North. Ya le le foi la ofenga lo nga inei le tasi foi yo o I foi le fa aptonga mauri foi le tu tamawine. Ya le wa alu ne le tors fumon tu tau sanga talo na nga lue ya ya si o tolu ya onole anga le le ya foi male to anga fenga lo nga I wila foi sa afatia foi filo letino onole a ngasi ngasi fo ina tu nga na mawa ya ale na wa wa lo fungi ele tu ta lo ele tu ma tu ina tu ya ole na wa wa ta ni mai tu ya wa tu langa fo wa kilia la wa ya ma tu langa fa pe na pe ole ngasi ngasi fo le ka ne sa le sa mawa fo ya ale wa lo fungi ele tu pe ele li ya on ole ta un fa ile wa ma ya talo pele tu e tu ina tu lo na ngase ngase ya me se fo ya filo tino sa afia ya le la va wa o mal le tem ya la o fa nga lo fia fia ya ma ya wa o mal tem ne ya la la fa nga lo nga la e o ya la fo le wo malo lo ya ale la va e pe tu la nga na pe ta u le fia fia se ma tu nga ya o no la fa nga lo nga ya o pe le wo malo lo
1: Oi se fai fesa o malo longa o fai singa. Fai singa o miga, ngai fai ngal wenga io vai kai mi lo lang. Ah. Mal ai mal, you know, fa tai foi ate io lo nau nau la vale. Ah. You know, ongoing learnings why ole au nga foi nga wa ata no funo foi fale ai lei se me vai. Ah. Ya alai ta te ilo alai yai laval malam lama anga fo ilai ma fayona toi sa ilili ya olal me la tuwa yai le toi a fa awau
0: olana fa malo si au le napola nga challenge nga ilana fa na
1: ya sa ole le
0: fo ile toi alu tuel toi fali pepa ya ma fa malo si ito me tele fa pe ngata I e tau anto e tau mfai e toi fai nisi pepa disi tu langa foi fa ilong ya wale anga ilumole mole leyo la tu langa ya mesere tau fa inga ya le leyo la tu ai nga ya fa ifoni la tu ai ya la o ta pena le ley mole atina ina fo ya o ini alom fa na o la tu pumo ya la to e pe tu langa na e va ai wa le langa le nei ale ta wi vel tanga tai ya ele manuia ele maua se pe tu langa fa pena
1: ta ole mana er fa so ya I wa ti tiro tu o toi ti ti foi fa u ta to pokala me ya ai wa tu nai minute ne e polani nai toi upu ai le I ta purir ta to tan no ya ai o ti tal tono e si sistemi toi ma wa fo ti tan no nga ata u ai se si pokala me ya
0: ya moli atu le nga fa ta te le lava e la o fionga sieni Richard ya me si foi lo fionga to a ya mole ava noa fa auro fo wa wala wa tua ia la wa fiong elo ni tanga ta vai vai ya e sa wal vali mai fo ima ta fa so ai ya ilungo la o le tio a mes fo la por kalame es el matang o fie wa e pe yo stai mo mole nei wa ma wa fo so wa va noa ti tal tal noa fo ya wa alfa fong anga si o ta tu o tunu o le nei taimi ya mes fo ila to o na I tina ma te mama tua tu a sina foi o ta tu o tu o fa pena ona fa fonga mai le nei ala leo ya e ma tu te mo le tua foi le nganga fa tai tele ya me se foi la auto fa fonga na foi se ta la ua pa o papa I la auto fa fonga ya ele tal tu nunga ma tua tu na ya te auto ya fa pena foi ona ma ore nei ava noa o te whataro wha te whaftai atua I lau fionga ya a wafone nei pokala me mātango fie ya o aifo ina I rurum talu talu ya o lea ma ore nei ava noa e whaso atua I ya se o vai vai fo ya o aare whafonga anga si o tātou o tunu mo le atua I lava le nganga whaftai tele I lau fionga sieni ya Richard mo le ava noa ya e mo ni afo ima whamaoni antonu fo I toi mo se isi ava noa

0: maganda. So, yun, kahit gabi na, after work, kailangan namin i-deliver, i-meet namin yung delivery ng customer, which is masaya din ako dahil yung ibang customer na intindihan nila na may work din ako. So, after work, mag-deliver kami ng mga 8 p.m., 7:30 p.m.
1: Ayan, kung within Auckland, yan. Kung
0: yes, within Auckland lang po tayo ng delivery, ha? Opo.
1: Pero may kliyente ka na all over New Zealand. May mga clients ka na.
0: Opo, nagsiship din po ako through courier po ng mga snacks natin, dried fish. Minsan po yung breads ko, may supplier din po ako ng breads.
1: Oh, okay.
0: Oo. Oo, ng mga breads like kopya baboy, mga pandesal, mga ensaymada.
1: Bibingka, yung ay hindi na isi-ship yung bibingka, no? Kasi parang siya.
0: Kaso yung ano lang, yung pwede na ma-ship, i-ship ko. Mostly mga dried fish, mga snacks natin. Yun, mga biskotso. Yun, may mag-ano din, may magpa-ship po like may pa Wellington, pa Olipier, Taoranga.
1: Yun yung susunod ko tatanong na unahan mo na ako na.
0: Ay, sorry po.
1: Hindi, okay lang yan. Walang problema. Hanggang saan na nakakarating ang iyong mga produkto? Ano na, ano pinakamalayong ano na na-ship mo na ano?
0: May na-ship ako Christchurch.
1: Oh wow, nandun na sa Christchurch, yes. South Island na 'yan, ano?
0: May na-ship ako Christchurch po. At saka saan niya 'yun? Nakalimutan ko yung lugar. Basta malayo na sa Christchurch din, meron din. Nakalimutan ko yung lugar.
1: Dunedin, Invercargill, yung mga ganun, yung malalayo ng lugar doon sa South
0: Oo,
1: Island.
0: Yung ano, yung parang, anong tawag doon, direct rural doon, oo.
1: Rural, or yung RD, rural delivery na yung ano, oo. Now, kung mga nanonood nakikinig sa atin, kung gusto nilang umorder, paano sila makaka-order sa mga itong pinag-uusapan natin? Anong dapat nilang gawin early?
0: Kung gusto niyo pong mag-order ng mga products natin, ano lang po, message lang po kayo sa page ko sa Christine Pinoy's Favorite. At message lang po kayo ko doon kung ano yung gusto niyo i-order, kung magpa-ship kayo or magpa-deliver within Auckland lang po sa yung delivery. Siyempre po, may charge po yung delivery namin.
1: Of course, oo.
0: Yes.
1: Kasi service na yan, ano. So, punta lang sa FB page, no? Sa Facebook
0: yes,
1: page
0: po.
1: Ng Crisen Pinoy's Favorites at nandoon, private message na si Erlyn kung ano yung mga gusto nyo. Kasi makikita naman nila, may mga pictures doon, makikita na nila yung, tsaka may presyo na rin yun, di ba? Yung ano.
0: Yes po, meron po.
1: Oo.
0: Tsaka may contact number na din po ako doon, pwede niya akong tawagan. Pwede niya akong i-PM doon sa number ko.
1: Okay.
0: It's either sa Facebook page ko or sa contact number ko po.
1: Sa contact number, oo. So,
0: yes.
1: Doon sa mga gustong ano yung subukan no at suportahan, hindi lang subukan kundi suportahan natin ang mga entrepreneurs, ang mga entrepreneurs kagaya ni Erlyn ng Crisen Pinoy's Favorites ay ano order na nako marami kayong ano marami kayong makikita doon, yun na lang otap isa na yon no yung mga breads lalo na dito sa Auckland, so yun matikman niyo yung mga bibingka. Kanina may sinabi kang inasal eh. Ano itong inasal? Yung
0: ano po?
1: Frozen
0: boneless,
1: po.
0: Opo, frozen po. Boneless chicken inasal. Opo.
1: Kay Lucel din yan. Kay Lucel din yung mga meat products na yan. Sa kanya rin.
0: Opo.
1: Ano ba pagkaiba ng ano? Yung chorizo de Cebu tsaka yung chorizo ng iba? Chorizo Tagalog tsaka chorizo de Cebu. Ano ba yung pagkaiba nun?
0: Ano siya po direk eh, parang, alam mo yung Bisaya style na chorizo na bilog-bilog?
1: Oh, yung bilog, oo.
0: Oh, yun. Kasi talagang yung chorizo ko, ilang weeks lang yan, ubos na lahat. I mean, wala na yan. Hanggang, ano siya, sweet, spicy, garlicky kasi po yung chorizo natin. Oo. So yeah, super, super yum po talaga yan.
1: Meron ka ba niyan sa September 30? Magdadala ka ba ng mga meat products to sell doon sa ano sa event?

0: or mga chichirya lang ang iyong
1: Pwede naman po kung okay lang na yung organizer, pwede ako magdala ng meat products. Why not? Pwede din. E, double check ko po sa organizer ng Batang Pinoy kung ano.
0: Tapos
1: Kasi
0: yung mga
1: ang ano lang doon is yung mga pagkain nga po, 'di ba? So food festival. So yeah.
0: Like
1: So
0: kasi
1: we'll
0: yung
1: see
0: ano
1: po.
0: ba, chorizo de Cebu, di ba, parang ano yun eh, di ba, wala may atang, ewan ko kung meron bang mag-o-offer ng chorizo de Cebu kasi iba-ibang region, no? Parang ganun.
1: Opo.
0: So yung mga pupunta sa Facebook page, pwede sila umorder, tapos pwede rin nilang pick upin siguro sa ano, sa Batang Pinoy, pwede rin siguro yung ganun, ano.
1: Pwede, pwedeng pwede. Basta message nyo lang po ako ahead. So, pwede yun.
0: Para maano, oo.
1: Ma-prepare ko
0: So,
1: po.
0: ma-prepare na, oo, para pick up na lang doon. At syempre, may mga events din kasi sa Batang Pinoy. So, manood din po kayo. May mga games, may mga kung ano-anong gagawin doon. At syempre, yung mga pagkain. Okay, Erlyn, imbitahin mo ulit ang ating mga viewers and listeners tungkol sa iyong negosyo at tungkol sa event na darating sa September 30.
1: Alright po. Hello po sa lahat. Yes po, Christine Pinoy's favorite po yung yung Facebook page po natin. Visit lang po kayo doon, please like and follow my page. And then yung address po natin pala is nasa 18 Tamatia Avenue po tayo, Point England, near Glen Innes or Panmure kung hindi nyo kilala yung Point England. And then po, if you want to order, just message me through Facebook page or just contact me in my phone. Cell phone number. And then po, this coming September 30, magkita-kita po tayo sa Christian Community Hall at 11 a.m. to 3 p.m. po. Sana po magkita-kita tayo doon. Para mak-ano nyo din yung, matry nyo din po yung mga products natin.
0: Tsaka ma-meet natin ang ma-meet nyo si personally si Erlyn at ang kanyang anong pangalan ng husband mo, Erlyn?
1: Si Sol po.
0: Sol, tsaka si Sol
1: Yes po.
0: na palaging sumusuporta kay Erlyn at sa
1: Yes
0: kanyang
1: po. Very
0: husband.
1: supportive po yung husband ko. Kahit minsan pagod na siya sa work, pero
0: Oo.
1: sinusuportahan pa rin niya ako.
0: Oo, nga, nakita ko nung Sabado yung a couple of Saturdays ago na nandun tayo sa event natin yung Winter National Fiesta. So, all the best, Erlyn, and looking forward to see you on the 30th sa Batang Pinoy event. And siguro kung hindi na ako makakaantay, ako na mismo pupunta na rin ako sa Facebook page mo at na-order na lang ako doon.
1: Sure
0: Parang
1: po, Derek.
0: nalalasahan ko na yung Shamrock na utap eh. Kaya parang
1: Nami-miss
0: kasi
1: din na po ba?
0: miss ko kasi pag pumunta ako sa Cebu, yun ang isa sa mga binibili ko. Alam ko may yung parang pinaka ewan ko dati, matagal na rin yun noon, yung parang pinaka main store niya, doon yun sa ano, parang may rotonda sa tapat ng Robinson's Galleria, somewhere doon. Eh. Parang may pabilog doon, may malaking shamrock na ano.
1: Oh, yes. Oo, naalala ko po. Oh, meron po doon. Opo.
0: Kasi ang shamrock, ano na yun, matagal na yan eh. Ano, institusyon na yan sa Cebu, no? I remember when I was very, very young, pag pupunta kami ng Cebu or dadaan kami ng Cebu going to Manila by boat, talagang ano yan, yung shamrock na yan ay ano yung kaya yung parang ngayon pa lang eh, parang pupunta na ako sa Facebook page mo at nang makita ko kung anong nga meron pang ibang mga ma-order, no? Okay, thank you so much, Erlina. All the best and looking forward to see you on the 30th and of course to see you your business doing good and growing. At anything na kailangan mo ng tulong, nandito lang yung director na eh, kung just message me kung ano man yung ano. Okay?
1: Thank you din po sa chance na ito at sa opportunity. Maraming salamat.
0: Yes, thank you
1: God
0: so
1: bless
0: much.
1: po.
0: God bless you, Erlyn. At sa ngalan po ni Erlyn Negre, ng founder and owner ng Crescent Pinoy's Favorites, ako po ay nagpapasalamat na pinayagan niyo kami ni Erlyn pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso. Sa mga panahon na ito. Ako po muna ang inyong kaibigan si Kapoy, ang inyong Direk Rene. Thank you so much and God bless and good night for now.

Maraming salamat at pinayagan niyo kami muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa araw na ito dito po sa Barangay New Zealand. Kung mayroon po kayong mga comments, questions, or suggestions, pwede niyo pong i-email sa amin sa kuyarene@barangaynz.org. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Pilipino.